0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malama la mare ho eki pe malo ni le tonga to pe ko flip mo to lalo mo ngo ngo a ho wo full mani ma konyo me wa fe wa no. Ko e ta ha o ka venga ma ho inga he ngahi a ho ni ko a ta kai. O he ngai ni ko uhi ko ngahi me a ku hoko pe mo hono wesia o e a ta kai. O maina foki, ko haa maa lohi mo haa tuu maa rie, o nao whaka ao nga i a ngahi koloa whaka natula, ke whalato aki a ngahi fie mau o i whakalakalaka o i kakai i ho nao whunua. Ka koe nunua, o ko tuu maa rie ai pe a ngahi whunua rala hi ia, pe a aasiri ai pe a honu wesia a atakai o i ngahi whunua i iki. Kauheni hono wesia a ngahi fuosoa e whunua, mahaia e whunua ia ni ihi, pe a kapa a ngahi whunua ia ni ihi e he tahi. O ku paku ka, pe a mua mua. Ko ne tu ko he taimini o ku whenga rewa a ngahi whare area ko o iulope e ia, ke whenga oe aki pe a moe pasiki, pe a ke whakawhatongia foki a ngahi whunua, ke uana ato e holo a e maafana koe whakaluku fua i he pasiki a ke tikiri e taha po nima. Ka he taim ta tau fuke o kwasi mai pia moe mio ia i he makatu unga koea o koroa wha tau atu pia moe tuku hau. I hono wha eke eke o John Taukawe me he Micronesia Center for Sustainable Transport. Nā ne lawe ai ki hono whatongia koea i he are ai. O hare rei whakaluku fua o e ngahi pure anga e Pasiki. Koe mui mui taha e are ania o kumahino mai me ai ko teke e he kulupu ia. Ha tuku hau whi unga mo pa anga Amerika e te au ni manoa ki he toni me he ngahi whunua lalahi. O kui ai fuki ahano toka ngai pia moe mahu inga koia o e matangi pia moe haviri. Ahano mawhai koia o whakaivia e whifolau aki e kakai o e pasiki he kuhiri. O whai e whi auhia ki he pensini pia moe lolo pia moe ngahi koloa koia une whakaivia whakaono pooni a tau maamani. Kau kei tu o ta e uesia pe fuki e matangi ea i ho tau whunuan. O kua toai e kau whafufonga ea me he pasiki ke nau ta langa whakamaamani lahi pia moe atu a e nau tau kei pia moe ausi ia ke ilo ki aia maamani. Koe whamatala e nia me IMO, buko International Maritime Organization, pea a kuka watu foki ki he nau polo kalama, a ngahi waka taha miliona, o nau whaola e nau tolu e peseti e tolu, o mea a kutaku koe emission whamaman lahi. O kukawa e tau kau ngā au e Pasifiki, e whahinga koe o tu u lavea ngofua taha e maketi whaka ngā au e he ngahi ahoni. Nei pōpō kotoa ki ai pe mō ngahi whai whapolitika re, tuke he pe ai act. O ku wharea pe ai lao wha ngā ngai a koe ni, koe lao o ne whapopula i e tangata ngā aue o i kuonga koe ni. E whie mao a ngahi pisinisi koe o ngau vilohi ai te au miliona i e nau paanga whātau, ke nau whahu hangahi whamatala o toi kakatoangi ke ilo meheni ahano tokanga i kina whakakatoa koe o i kau ngā aue. Ko iai ha fōtu u ke ririu, ai fōnga whaito o koea ki he fōtua pe koe mahaki e kui koe diabetes, pe kui pe koe suka. Pea koe tokanga koe ki ka kai pasiki mō Māori, ke nau kau he porokalama koe ni. Koe hoha a me he tau kapo koe e ka kai pasiki i he mō uilerei, o kia i e fōnga fōuia kua fōtu u mai, ke tokanga i aki a ki nau tōru koe o ku diabetes pe mō ua i he mahaki suka. Koe nau tokanga, nā taomi ai he kau matau tau ia e ka kai pasiki mō ka kai Māori. O pōpō mai ki heni ai taki koe whaha e act. Pea o kia i fōki pea mō ngahi whaito o ia o whapa a anga e he pule anga rolotonga o fōu i he whāmek. O ku kauheni e ngahi whaitoo ko e SGLT2 inhibitors pe a moe GLP taha ko receptor. Ko ngahi whaitoo ia ko e ni o tokoni ki ono tuku hifo ko ia e ngahi pōre ki he mafu. I he taimita tau, o ku ne toko ia e whainga maarie o i kakai pasiki mo i kakai maori i he whaitoo. O kuhanga e he whaitoo ia ko e ni o mapure i a re volo koe o i suka i he halanga toto moholokia i a mau mau koe ukulawa ki hoko ki he mahaki ia o i kofua hufanga i whakatapu. Whatatau ki he whamatala a Health Quality mo i Safety Commission ko i kakai pasiki o kuma o lunga taha a honau whainga maarie ke lawea ngofua i he mahaki suka pe se te tahaua po i nima. Pe hoko atu kia i kakai India pe se te hiwa poi nima, pea toki hoko mai mui ka inga Māori i he peseti e fitu. Oku kamata foki ke ngau ngau e mai mui malai so ka ia i he whi auhi koe a mamani. Pea uke e foki mui whi auhi whakawhitu uia na e ikuna e ai e au kalania i he Oceania Football Pro League Final a e va inga pea mui timi me he saute o Meripoane. e whakako ni i Eden Park, pia koe konga pe ia o e whi auhi koe ko fotu u e FIFA, ke whakata whiatu kia i e ngā he whi auhi whakawaha apure anga. Ne o si qualify pe a South Melbourne ia ke nau kau atu ki he whi auhi, kana e whakaoho vare hono i kuna e ki nau tolu e nu sila. Ko au flipa motu lalo, tua whatu.
0: 531 PI.

0: pimonu rima torotai.
1: Kene se peneta i iravata i. I moa kanana, kua anga i ora, te atua, e te rangi, e te enua. Ka pure tātou te atua e, aro a mai aku, ta maiti ara nei, ki ora au, iakoi, amene.
2: Yo ne pene toru i rawa tai ki oru maano. I ara o pai te atua, i tō te anei, kua o rongo mai aia, tāna ta maiti, e i ora, no tātou.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāku au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
4: Konei te reo o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata ka reo na reo. E iti tangata ia ka reo na kōrero. Te iti tangata ka reo na kōrero. E iti tangata ia ka reo na pasirea.
5: Muni toi tā, kaki awa dei.
6: Eh, te iwi a koe, karukene te rangang. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, akuru kena te rangang.

0: tala tu ro o mai a poco tu te kale de o tatu i ro te te tatu me no la to tatu manga muji wa ye te ki a to te me ki ora na
1: to to ki te no tatu te ko na kar e te pi pa na te o ka te te o te po te tanga po na re o ki a pa pa nga me to to ara no tata to mai o ne e to mai ne i ro to ya au ko te me kar ko i tani ni me tani ni mai me kare prime me ti me re a seren ki ki te pa pa nga e e a te tatu e ere tue arawe i a koe. Ria ko te tai tutua, koe pukatea, ke tatou e te wakatele o te opuna ngareo. Kai nauro tatou ke maru urua ta tatou, mai wanu i te muta i te kanamu o ki tatou i tu ipanga. Kore iri manako ka tupu e te iri ra koronga ire. Ko tatou tia nute te opuna nga, e peraka to te opapi a karongorongo mene. Me manako to e te opapi, eru me a katoro i me mato. Ikoni i tuare kai manura, 11119, Rovendale, taito o mai te paka ire. Me kai nā ora maramara mokoe, no tihe te kātupu i rotu i a aukute.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tūtua, kite kite, no tia e petoma.
2: Kia ora nō kō tātou ka tūtua. Ngā tūtua, amararo o tia ki tātou e tamatora, e nō ki nunga i ako i Aotearo, roto i ako e tamaki makoro nō o tia tūtua, amararo, tātā tō muni e kaputu nei nō tia tātā tō ngā akuranga tāpapātu nei ki mua. Me mua tūmtu e kutua tāne tāpita tūa eo, e te roa no tatato pupu mafu e te re moine me te inu ano ki o tato ni i rudu te marama te pitu me e oto. E a marara o tia ki tato, ki a papa tato, me e te ake te tato ka apike zoto i bang, e tari moi ta koto moni, i tauturu i te tato a kukuruanga. Me te anu ne koe te tauturu i te a kukuruanga, e karko i marama na maka akapia, tani ni uma i aku, ki a oko. Oronga tau te numero bank account ata matawara i tuku i taa muni kira to me kara koe te mai ki ta tatou i panga. Kure tani ni umai aku nunga te numero 027-635-8630. Ana na tangta kiri. Nē, mi te ina ororo koe te tauturu e te akarongorongo mene koe no ororo koe u o ki a Auckland a ka ina ororo to o matawara tauturu te akakoronga ni umai aku. Nā koe orungatu i te pukapanga ata matawara ki a koe te pasti te tāmoni ki rato mi kare koe te amai. Aka maru iru o te iki tātou, e me te aiki tātou ta tātou i panga. E mai o rongo mai tō manako, aka rongo nongo i te o tōtua te ka ororo i atu. Ke tātou i tiri ratu ato, aka maru i tātou i te tanga matawara. Tātou ino o kino i te ino, e te anini rea te o tū ma te tanga. I rutu nei a koe akaran, i peraka tua i mui tō tātou ino, nā te tua hapū mānu mai, i tō tātou o kōpū tātou te narutu nei, i te haumatara, i te haungārā nei, e tō tātou o mitua pākarikari, te no apipike maki maira, i rutu i te umutuare, peraka tua i rutu te arumaki, orunga nei te aroha ki oto, nā te tō koto e tauturu, i te hau tua tō nei. Te mea panga, te aroha atu nei mātou, te komiti aka teritere, i a koto, ka tō tō akarongo nongo mani tā tō programu, tō tātou i tāngata matawara te nōkino i Australia, e rutu nei a koe Aotearo, e oki wata ki tō tātou i pukaria mani e tō tātou uiri o matawira. Te aroha atu nei te aroha, ke koto ka tō tō e pera ka tō te aroha anga o tā tātou rati kuki arin. Nā te tō tātou i tauturu mai, te tō te aroha no tātou. Ko te ko ana na tangata kiri, ka ki te ho a te e pitomu ki mua, ki o rana i ki o manuia.
3: Ki o gotai, ki o tupu, ki o rana rawa i te aroa nui o tō tātou atu ko Iesu Misia. E rā rā ka mara ra ua no tātou te iti tangata akatoko manawa e no ki te maki makaurau nei. I te mea o ki e ko tai ako o ki te tai tuatau a ka mara anga no te tainga evangilia ki o tātou i Ngaputoro te i rewa avanga no tā tātou tamu mō imene ko matau o tātou ki tō tātou orau rai a te pure ruru nei rongoro mai tō me ora rima ki te ora itu i te aiei. Pera katoa ki te umitua ki a ka maruere mai ka tātou anō no te tuanga tātou i rewa tamu ngākau. Ka ki te rā, tama akatere ngā tupuna mai mo te atua te aroa.
4: Ki te hea sean ka karongorongo te tātou i te au tuatuaka ki te no koto e te inua tangata o enua manu no kone mei tō tātou tai ake i a matapō te ri.
5: Parunga tā tātou kanere no te epitama e hapai mai ni eo te reo aroa o New South Wales mai i Sydney i roto pūri e tātou i roto i tiara i ri a upanga epitama i nanai e manakai marawi atu te anganga a moko e roni o tautipa i Sydney tāora te arawi anga i toko tangata i reira e te olongo mene rato i te rato leo aro i roto pūri e tātou e te sikangata i mawan pera hotoa tātou pāmetua tātou pāmetua e mua i tō tātou patupaipai i akalana nei pera hotoa te au tāwi ni o te atua e tai watu i te sikangata katotoa i roto i te atua tau nei e gale o tātou nuti no te au ane maaliwa tātou APP i mene e tātou APP nuku no te kospo e tū mai nei i roto i tūrai no te atu tātou kale re wei no te ara e ala nei rea te reo umana ki tō tātou i sikangata e nāuzi nei tū mat tena e pera hoto to ta tu sta e no ma mo bera i tu tu ar er ka to tu nei te o ambita ka ta tu ana u ta ta tu la tu ti ti ka na ta la tu ro ma ya tu ko tu te kale de no ta tu i ro te te ta tu me no la tu ta tu ma ma mu ji wa ye te ki a tu ta me ki ora na
2: tu tu ki te no ta tu te ko na ka ra e te pi pa na te o ka te te o te pu tu pu ta ga pu na ma re o ki a pa pa ga me tu tu ara no ta ta tu ma o nu e tu ma nei i ro to ya au kote me kar ko i tani ni me tani ni mai me kar primary ti mere a seren ki ki ta papa nga e e a tsua to e ere tsue arawe ya ko e ri ko ta e tsu ko pe ka te ya ke ta to te ka te ji o te o pu na nga re ka ina ro ta to ke maru ro ta ta to mai bu nui ti mo ta itse kana mo o ki ta to tu ipanga ko ri ri mana ko ka tu pu e te ri ra ko ro nga ire ko ta to ti ya nu te te o pu na nga e pera ko to te o papi a ka ro ngono ngome ne me mana ko to o te o papi er me ak troi me mato i ko ni i tore ka mandira 1119 Rovendale tai to o mai te paka ire
1: Tō tūa kiti kiti, nō tia e petoma. Kia rongorongo mai nei koutou i te tūonga programu bilingual i runga i tātātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maru uru i tātou, anganga kāpiti tātou. Pimonu, Kuki Aran.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Tēnei te roto tātou i te tuatau ātui-tui anga ki te iti tangata. Ko ia oki te nūti nō te au matakei nanga mai. Ora toru i te mai āta ki te ora ā. Pēmonu, ko ki airani.

0: an i te manuia.
1: Kia rotai, kia tupu, kia rana rawa i te aroa nui o tō tātou atu ko Iesu Mesia. E rā rā ka mara ro ua no tātou te iti tangata akatoko manawa e no ki tamaki makaurau nei. I te mea oki e kua tai ako u ki te tai tuatau a kamaranga no te tainga evangelia ki o tātou i ngā puturu te ia rewa avanga no tā tātou tamu mō imene kua matau o tātou ki tō tātou ora urai a te pure ruru nei rongoro mai tō me ora rima ki te ora itu i te aie. Pena katoa ki te umetua ki a kamaruere mai tā tātou ano no te tuanga tātou i rewa tamu ngā kau. Ka ki te rā, tama akatere ngā tupuna mai mo te atua te aroa.
2: Ki te hea sean ka karongorongo te sato i te au tuatuaka ki te no koto i te enua tangata o enua manu no ko nei mei tō tātou tai ake i a matapō te ri.
3: Ako ngai tā tātou kanere no te eputama, e apoi mai ni eo te reo aroa on New South Wales mai i Sydney, i roto pūri e tātou i roto i te ara i ri a upanga putama i nanai te manakai, rawi a tu te anganga a moko e roni o tausipa i Sydney. Aora te arawia ngai toko tangata i reira, rea te olongo mene rato, ko rato leo aro i ro to pu ya ta to e ti sa ta i mamon pe ra to ta to pa me to ka pa me to e mo to ta to pa pa pa e akla na ne de la to te ka vi ne te to e te wa tu ti sa ta ka to to e to ti ya to ta ne e ga le ta to u ti no ti a wa ne ma li wa ta to a pi pi i me ne e ta to a pi pi no ku no to ko spo e tu mai ne e to e chu rai no de to ta to ka le de we no ti ya ga ya le ne ya te de o ma na ki to ta to sa ta na zu ne tu ma tena e pera ho to to tatu i sa ta e no mo mo bera i tu tu ar e ka to tu nei te o ambika ta ra do ana u ta ra to la tio ti ti ka na ta la tu ro ma ya tu ko tu te ka le de o ta to i ro te te ta to ne no la to ta to ma ma mu ji wa ye te ki a to to nei ki ora na
0: tu to ki te no ta to ki ona ka ra i te i pa na te o ka te te o te ko tu ta ga pu na ga re o ki a pa pa ga me tso tso ara no ta ta to ma o ne e tso ma ne i ro to ya au ko te me ka ra ko i ta ni ni me tani ni me mai me kare primate i mere a seren ki ki ta papa nga e e ati tuatu e ere tue arawe i ako e ki ko tata i tutua ko pika tia ki tato e te wakatiri o te opuna ngare wa kai nauru tato ke maru rua ta tato mai wanu i te muta ite kana mua o ki tato i tu ipanga kore iri mana ko ka tupu e te iri ra koronga i re ko tato tia nute i te opuna nga e pera kato te opapi akarongorongo mene me mana ko to e te opapi ero me akaturo i me mato i koni i tōre kai mandira 1119 Rovendale tai tō o mai te pāka i rea me kai nā ora maramara mkoe no te he te kā tupu i rotu i a au kute
4: Kia rau Christian se kā tuku mama ko karamete tuku papa ko ohim hau ko azra tuku tēnā i aere ana au ki St. Andrews a pi i pōtiki i runga i a Station Road o ta huhu i tā maki makau lau nei. E tu i ra ana mātou i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te ha ia i. Muni te ki te waraire. Kia orana kutu ka toto.
5: Tūtua kitikite no tia epetoma. Tūtua kitikite no tia epetoma.

tenai te darua no tatu tu te pupu e te ta kakoua ngatu tatu tunga tu te pupu te ane tuto te kana te toko te alua mo te arabi na tatu i alua ki ai koi ara ki alua mai a tatu pore tatu ki te tua te tua mana to matau ni tua tatu ya ka mita ki hoi ki a kate te i hoi ki a kakai hoi no to alua to matau kato to roto i te au tunga tamatu i rawe mai o te amatu ki tupa tamato mi tua tabu e te utunga toi tamato karami na tui tihe po toma e manato di tia ki amato kato da kami taki mo koe tore tami ni waina kami taki mo koe te taro nga kato to i rungo di roto di a ti a tunga nga o di terato ato mi tua tabu e ki riro wala i te bairo no te tabu ki rungo e mato kato to pera kato di tutu a ora na au di tutu tika na au ki aka i kiro toi do mato nga ko tata ki tai roto di a la Aku e tuatau watu. Amin. Amin.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Mua ia me mtau tsai ni watatu tuwe sil fa'ilunga o le'ea ilene ya sifon. O tifa talo fatuwe li pa'ia malmalo Samoa ni itu la talo falama. Ma lole saifu ilangi maa mao matafi. Usi mailon fa'afonga italfoni o le'a solua. Lusfurono me luafe lusfurono alilima tolutasi pi'ai PMN ya Aotearoa. Faania se ali su su si ni mali no fanga au tu mo su su en el pui pui ngor sa ngale mu fai mai o se la sanga le le fa mtu o atol malo o le tasi te si male lima pilione ta la mo sa ngale mu le nga tai fale pa mel minister al pui pui nga ya Chris Pink o le fa alu nei tu pe por kala mi fo mo va ale le le ni pa ila te po drones o le li pe ina o va tau mali sui o va tau tuai ni usila E au fia i lewa inga tu pelifisu lau miliona tala mo nga luengo fa ata oto mo le fuafuanga le malo si anga po le defense capability plan fa ata si ei male valu se lau valus fu miliona tala mo nga luenga tina e po le isi fa ata usanga o iluma. Na fa ali ea Dr. John Battersby o le efso swani o se awala tala fea ngai male manino e fa afowi na ele saunga le muo New Zealand. Ua mana na ata ita upisi nisi e failo mai le talo le tupe po le patio te olivai sunei, se fuafuanga manino ale malo e tue faafo iai le te mau ainga se tūlanga le lein. Fati se ima se ala fua mo se taimi umi mo ati na e upisi nisi. Family CEO o upisi nisi a New Zealand po le business in New Zealand ya Catherine Rich e ui ina taa ua le talo le tupe, au le itu sile o lo mana na oile au fai pisi nisi, o se fuafuanga le leimo se taimi umi. Le ngata i lea, e le ova ai kampani me o le a fai le talo le tupe mo le isi fulua masina, a lo o fia faa longo ini faa i unga i mautinoa, o lo i eise fuafuanga tele a New Zealand mo le si itia o loa ngā hosi, o le te wina o tupe i atu ina iti tele, ma le pulea le lei o tupe le malo. O le afafonga ina il minister o tupe le talo le tupe po le patu e tira tau sanganein i le aso tofi. Ua mali le minister al va i fafo o le fono atunu o le Pacifica po le Pacific Islands Forum i le tali atu i se tūlanga sili o na leanga le fa'ale tonu o le swa au. Pa mele fa'ale utusi a o le fono ya Baron Wanka na fa'alia australi mani usila lo la una unau fa'a tupe ala uta mufainga. O le ata ula i lea ili fafaa sua i faa mtalanga li sapalaina o le sua au. Pai mai Mr. Waga, o le isi la asanga o talinoanga, o le aie si faa putunga atu pe faa tasi, e lango lango ia tunu upasifika, o lo sili o na vai vai. O Australia no fo inatu talua inei, le tolis full miliona tala ya fiti, o si fisi o swani tau tupe. Wa fa'ana wilo ili ipoti mai Amerika ma Iran se mali yenga fau e fa'atatau ili tau finga ili tau wa mole isi onu sifulu aso. Ulo ili ipoti ya mai le kampani fa'asalau Amerika o le Axios o vaenga o le nei mali yenga e au fi ele tuwe tatala ino o le alavai o le Strait of Hormuz. Na fa'alia Iran o le mali yenga lea o le afa'amuta ina ili tau wa ii tulangi uma fa'apiele avi eseo fa'asalanga satu inatu ya lato uswa au. Sao no president of America ya Donald Trump, ole nei malienga, ole afa ala wilo anua ia, isa taimi vave. Wafai tio ina malo, silva inga faa upfai ale leipasu inga fo wala malo, mo fale la utele, male manatu, o ye fo fuanga le ama wifse o soani episinisi. Ya aperila ili tau sanga fo, e amata si iti ele posene, o tupe maua, ito tongi ei fale o tangata mau tutongi, male luas fulu li, male tolis fulu posene. Ole asi iti, Si itia fo ili fiso swani teo falo ili malo, ma li sifulu tala ili tolu sifulu tala ili vayaso. O ne isu inga, o le asefe ili malo, li silia ma li lua selau milione tala, ito tonu ili fata usanga. Sa unu ai Chris Hipkins, o si tulanga fa anu anu ma li lea lofa li si itia o lisi o fale mo tangata, o lo osile o ne vai vai li tamau a inga, a o fianga yele atunu ma li taunga tao li soifuanga. O le finangalo o Hipkins, Ita tau ni malo o na fausia ni si fale mo tangata lau tele po public housing o le atunuu. Ma le tala fai u. O le aave e siele po le kalami sa le a yei se totongi o a onga i universite pa apia suinga i tusipasi a onga mawalulunga. O lo opo po le ale to tele ne iantili fa ale to no eva noa mo le a otau wina o fanaun. Pan men misi sa o tupe, o le ansolo ia le talo le tupe lwa esune le pol kalame wa onga fua. Le safse o sani le tau sang mulimuli wa o onga tamaiti universite. o le University of Technology au Kilani po le AUT, lo o hao tau wina i le Luas Fuliva afe tamaiti, ma le afo la tau, pato au lufale i le universite. O lo una ia malosi le suite te ifono le AUT, le susunga atoe o le surutulu temen sa alesa, le te tau on tue faise filter na inga lautele, na ilo le avese o le nei avanoa taua, sa ale a iaise te tongi mo tamaiti a onga. Samoa, telefona, ole nei aso, manu tereina lau tapua inga, I ingo pulei Maria Makele te tuu, so I fua.
2: 531 PI, now on iHeart Radio.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malola mare hawai ki pa malola re tonga tope ko flipo motulalo mo ngo ngo aho tu si te ko ni wo no me wa fe wa no ko fotu mai me he pore anga nu sila ha pa anga ia ta ha po ni ma piliona ko no malu i o nga tai mo no nga koloa me he ta ha e ka ma olunga ko ia he senta ki he malu i pe mo malu ko ia e fonua na na pe he ko e laka totonu eni ka be mi sa malu ia e alu e fa anga ko ni ki nga me nga au e hange ko e drone system to ka nga i nga hi vakare o pe mo palani foki ki fetongi e nga hi vakare o ko ia e fonua he ku motu o pe mo o lokuonga. Ko e whakapaanga e kawa tuki ai pia moe paanga e fitu ngeau miliona ki hono whalerei o ngā himea ngā aue malui. Pia moha paanga ki hono lewai mo whakatuhotuha ko ia o e paanga he tau e whakahoko. Nei pehai e Dr. Battersby ko e whaunga whakaono po o nieni a hono whalere ko ia o e ngā aue o e malu pia moe security pia aku tau pia ia pia moe kuonga o kutau i ai. Ihe lolongo koe ni o ku. Ihe lolongo koe ia o whakatatari ki he whakaha o e pacheti a e pureanga ki he tau ngā au e kahoko. O kai e whakaamu ia me he kautaki whakapisnisiko o nusilani. E amai me he pureanga ha tū kunga whakakaukau mo ha fotu tū ngā au e tene tataki a e whonua pe mohono kakai ki he tū unga e maheki hake ai a ekonomika. Nei pehe he CEO o e Business New Zealand ko Catherine Rich. Ne omo e tau mahu inga ia i he pacheti ua manaki ke tuku mai me he pure anga. Kono mo ni, o tau whi mau ke tau sio atu, o gai hawha i longa hā mai ki tua me he pure anga, o nau fotu utu u ke ola. Na ne pehe foki o kui kai ko hafo i fotu utu upe ki ha mahina e taha ua ka hoko. Ka oku nofo a ngahi kau taha ia o whakasio mai pe te nauma o hatupu ha whakalakalaka whaka ekonomika pe tanu maki foki ha ngahi whainga maarie ke whakawa e ai e tupu koe e pisnisi mo e ekonomika ke he kaha u pe mo whapapau i foki e ola mo tu uloa. Ko e tua prerulu o wikeni e tuku mai ai he minista pa anga e pacheti ko ia e pureanga nusila ke mahina e taha ua ka hoko. Oku iai a e tangi mo e tau kapo ki he pure anga ke whakarerei pia whakakau atu mua a e mo uirerei a e nifo o i kakai ke whotutu o ngā aue ko ia a e public health system a Nusilani. I ha ripoti na e tuku mai e ha kulupu tau kapo he whonuani o kuui ko e Action Station na e asi ai ko e peseti e ni maono o i kakai lalahi o i community pasifiki ia o ku whakaofa e tu unga mo uirerei a honau koloa pe koe u tau ifo Britania pe a e Dental Health. Ko e estimeti fe unga mo e paanga e hiwa ngeau tolu mo fulu maaono miliona i he tau, o ka pau e tae totongi a ngā hiko ia e nifo o i kakai lalahi. Bea kau atu fōki ki ai, bea inwesi whakaluku fua mo tu o taha, ke whawa e aki a ngā weni, bea e fe unga ia mo e taha po inyono piliona. Na bea e tare kita klinikare me i Canterbury ko toke taa Tūre misa, ko e taimi lahi, o tō ki whei ngā tupe e kakai ia, ke tō ki whai hanga aue ki ho nau nifo, ka kua osto o mui. Ko tō mai ha taha ka uloia ko ia o nau tau kapo ia maho inga, ho no ngā aue i o iliriu ki he ea pe mui ātakai. O ne pehe ko e pāloti ko ia a General Assembly a e pure anga whātahataha, o kue a mai ai o ko tū a e pasifiki ia i he tawha akito tonu o e historia. O ku uhinga eni ki ho no pōpō i ko ia e whātaha a e pure anga whātahataha, a e whaka kau kau me ta uku osi a e wha mau anga wha waha a pure anga na e pehe o ku iai a e whatongia o e ngahi pure anga o mamani ki he nunua o e mau mau koia o hoko ki he ea pe moe a takai na e paalo te foke a ngahi whanua e te au whang fulu mataha o pou pou ki he fotu u whawhepaki a ngahi whanua e walu pe a ikai voti a e ngahi whanua ia e ua fulu maa walu na e pehe e Dr. Justin Shubio na e ikai whapapau ia pe popo mai a Australia mo New Zealand. Nani pe ki mua he vauti, na anau ki i muho muho pe o ngā he whawhawhonga me he pasiki hangi ko Vanuatu, pe na ikai ki nau whapapau ia ki nau tolu pe popo wakoa a whotu u pe ikai. Ka ke, nai pe he minista ki he ririu a ea me Vanuatu, Ralph Redenivanu, na e mahu inga ki ai a vauti ko ini, he nane whakaha mai ai o ku ikai hafonua ia e tuu tau ataina me he whatongia ke malui ahono kakai, malui ia e tau tangata o i kaha u pia malu i foki pia moe pala anite o tau nofo i ai. Nene pe o ku lo lahi au pito a i kuna koe ni i he whakakaukau atu ki he ngahi leia ke he kehe o i pure pia u toi mahu inga foki ki e pule ai lao, pe toi kau atu ki ai pe mga hi fonua, o tau tonu ki ai, ai uesia koia oi atakai, mori liu ai ea ai okuhoko. Ko ngā tanga pe o mōngu kō kō mai mek tātolhe aho koe nifu a tanga pe ki mō mō hao lere, ko au Filippo Motulalo, tua whāt.
0: You're now on Island Time.